0: Boje bi o. Boje bi lo wa tena bo tene. Boje be ngwa anje bo ne fa firi yo.
1: 88.9.
0: So ya boje na. Christian say mo bo ampa. Kaiser hunt terribly hunted about.

0: Hensan Company Limited, a draw a grain precursor garlic mixture. Wa dance die ena me be dia trewe hwe edrowe eye edura Dr. James Amua, the public health researcher ahwehwe mu a ode abedwa so na sendrowe ye katrewa ebi esu bi mad edrowe for the first time I will be the garlic any precursor any enuane ahodro bi akeka bom a ode aye edura ode abedwa so no wie ye no ose da bi ekuo bi aye from Herbaceutical Society of Ghana as doctor wedrowe a ode abey die esu bi mad ye hu se obi die edro maso bi e de abedwa so da agi se wo esan se odwene bibiman ho odwene Ghana man ho nti e na edro maso precursor garlic mixture no wake carbon gain precursor garlic mixture no wake carbon na de abedwa so na several way omo a omo cholesterol e wo soro srade agokro meka se wo fuo ye kakraka wo pese so te kama mawa de pato tunika na kope a gain precursor garlic mixture ne bi na no nom ne be boaw na atiwa funu so meka say wo de no LDL no low density lipoprotein e wo soro papa ko hospital ya catcho say enunti na da bia na untin mu etwetwen wo no me pa cho kona ko tobi wo so wanya infection no ano ya din ko ya se mo agba wo mojanu me pa cho edro be ne betime yi sa mo na fluo e a gain precursor garlic mixture to say edro we bi na no no mo a wo say e be yi bi bia fluo amo etime ade wo ho
1: Ebe sinne, e 3D eye yade bia, e te tiria singina. Ni santi e na Dr. James Amua, a oye kofabaya, o da Pensan Company Limited ano. E nam ni shishimu, e ni nimdiye so. Akofa e drongo maswa, e bebwa, na atu e 3D yade yi ase kra, e diaba. Eye agay malamix, e droni nye, agay malamix. E drowei, e na eba bebwa, na aso e 3D yade, ano, ama chese e viasi fwonyi na, bebiya wubi ano. Mwoso so wetumi adewo hon. Efri sa ya diye yon. Na sa agay malamek sa sama ye keng. E ye dro bia ekuta yon yon yon yon duwa pi. A e bwa. E ma waw honam nina ye ubo wawo mra. Wako teste na wawo yon sa woye positive adokwa. Wenye malaria anase sa e tri di ya diye yon. Wenye binu. E dro ameka mfo e di amaw e ye agay malamek. Wenye e dro yi binu mwa. E bwa e ma waw ase wafye. Ase waposo yon yon ya woya. Honam nina tutu. Wenu mwato na wumoja so ate na wuntu mini dino. E ye agay. Gain malamix ene betumi aboa wo. Se wunya edre yi bia, ebe boa ama wumoja akofom wumoja eswa tieno. Nini na ebe saba back to normal. Esa ansasa woshe ni pejianoa. Ni pejiano e hiya moja bebre. Beye se 5 to 6 liters. Na etumi edi edijuma. Ni saa entino. Abra wube kwa kwa teste. Na wunu sa woye positive wenya malaria no. Edre wei a eye a gain malamix no. Eno ene betumi aboa. Ama wumoja eswa tieno. Asa inso abe biemu.